0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lee
1: mi
0: ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedies Limited.

bụ nakwa inweta ozi ndị ọzọ dị mkpa gbasara ya, nke gụnyere ebe e kenyere ya ka ọ rụọ ọrụ, nke a maara dịka Place of Primary Assignment, PPA. Ụlọ ọrụ mmanụ petrol Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals ekwupụtago na ọ gbatịgo oge ndị mmadụ ga-eji tinye akwụkwọ maka ịzụta oke na ya bụ ụlọ ọrụ, nke a maara dịka Initial Public Offering, IPO. Dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo, nke a sochiri nkwado sitere n'aka ụlọ ọrụ Securities and Exchange Commission, SEC. A kọwara ya bụ azụmahịa dịka otu n'ime ire oke kacha pụta ihe n'okirikiri Africa nakwa Nigeria gbaa gburugburu. Ya bụ azụmahịa nke ọnụ ego ya karịrị ijeri naira anọ na-ere oke n'ọnụ ahịa narị naira ise na iri abụọ na ise maka otu oke. E meghere ohere tinyere akwụkwọ maka ịzụta oke ndị a n'ụbọchị Monde abalị 14 nke ọnwa Septemba afọ 2026, ma ebu ụzọ hazie ka o mechie ụbọchị Tuesday abalị 13 nke ọnwa Oktoba afọ 2026. Ma ugbu a agbatịgo oge ntinye akwụkwọ ịzụta oke ndị ahụ ruo ụbọchị Tuesday abalị 27 nke ọnwa Oktoba afọ 2026. Ụlọ ọrụ ahụ kwukwara na agbatịrị ụbọchị ikpeazụ a n'ihi nnukwu mmasị pụrụ iche sitere n'aka ọtụtụ ndị ọchụnta ego tozuru etozu n'akụkụ dị iche iche nke Africa nakwa n'ọdụ ahịa mba ụwa ndị ọzọ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụlọ ọrụ mmanụ ahụ, onye isi ya bụ Aliko Dangote kwuru na IPO ahụ na-aga nke ọma. Ụlọ ọrụ ahụ na mgbatị oge izu abụọ ahụ ga-enye ndị chọrọ ịzụta ya bụ oke ohere zuru ezu iji mezuo usoro imepe akaụntụ, inyocha njirimara na ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị tupu ha esonye n'ịzụta oke ndị ahụ. Gọvanọ Ekiti Steeti bụ Biodun Oyebanchi ekposago ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ akpọrọ State Executive Council n'ime oge ya na ha na-enwe ọgbakọ ikpeazụ ha iji weta oge ọchịchị gọọmenti ha n'isi njedebe. Ya bụ ọgbakọ were ọnọdụ n'obi gọọmenti dị na Ado Ekiti, bụ nke ikpeazụ ndị otu kansụl ahụ ga-enwekọ ọnụ iji weta oge ọchịchị gọọmenti Oyebanchi n'isi njedebe, ya nakwa iji malite oge ọchịchị ọhụrụ. Gọvanọ ahụ kọwara ndị otu kansụl ahụ okposara ekposa dịka ọpụrụ iche, bụ ndị nyere aka ime ka ọchịchị ya mezuo nkwa niile o kwere ndị mmadụ. O kelere Chineke maka amara, amamihe na ohere o nyere ya iji jeere ndị Ekiti steeti ozi. O kwuru na ọchịchị ya nọgidere na-agba mbọ ime ka steeti ahụ bụrụ ebe kacha mma onye ọbụla ga-enwe ike ibi. O kelere ndị otu kansụl ahụ maka nkwado ha nyere ya n'ọrụ imezu atụmatụ niile ọchị gọọmenti ya wepụtara, ma kwe ha nkwa na ọ ga-anọgide na-enwe mmekọrịta ya na ha. Otu ọ dị, Gọvanọ Oyebanchi mere ka o doo anya na mkpọsa ndị isi ọchị gọọmenti ahụ emetụtaghị odeakwụkwọ gọọmenti bụ Prọfesọ Habibat Adubiaro, onye isi ndị ọrụ gọvanọ bụ Maazị Oyeniyi Adebayo na onye isi odeakwụkwọ mgbasa ozi gọvanọ bụ Maazị Olayinka Oyebode. Ha ga-anọgide n'ọkwa ha dị iche iche. Gọvanọ Oyebanchi, onye ahọpụtara nke ugboro abụọ n'ọkwa ọchịchị steeti na nhọpụta e mere n'abalị 20 nke ọnwa Juun, ka a ga-edu n'iyi ọrụ maka ọchịchị oge nke abụọ n'ụbọchị Friday abalị 16 nke ọnwa Oktoba afọ 2026. Ọ ga-amalite afọ anọ ọzọ dịka gọvanọ Ekiti steeti. Ndị isi ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Mahadum Ignatius Ajuru University of Education nke dị na Rivers steeti achụgo otu nwa akwụkwọ nọ n'afọ ikpeazụ, Nwada Nora Onyewenyi, n'ihi ebubo na o bipụtara ozi na-eduhie ọhanaeze ụzọ gbasara ọrụ projekti ya nke afọ ikpeazụ na soshal midia. Ndị isi mahadum ahụ kwuru na nwa akwụkwọ ahụ, onye na-amụ English na Literary Studies, kwuru na ọ kwụrụ onye nlekọta ọrụ nnyocha ya bụ supervisọ ya ọkpụrụkpụ ego ₦100,000 ka ọ dere ya projekti ahụ.
na ukwozi ha wepụtara ya ndị nta akụkọ na Port Harcourt ụnyaahụ. Onye isi jiekwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze na ya bụ mahadum bụ Dr. Ngozi Okirindu kwuru na ndị isi mahadum ahụ nyere ntuzi aka ịchụpụ nwa akwụkwọ ahụ n'ihi ya bụ ozi ọ gbasara na soshal midia nke na-emebi aha ya bụ ụlọ mmụta agụmakwụkwọ mahadum. Dịka mahadum ahụ si kwuo, Oyewenyi mechara kweta na ihe o kwuru abụghị eziokwu, nakwa na o kwuru ya iji mepụta ihe ọ ga-etinye na mgbasa ozi ọha na eze soshal midia nakwa iji nweta ndị mmadụ. Mgbe ọ na-akọwa ihe kpatara ejiri chụọ nwa akwụkwọ ahụ, ndị isi mahadum ahụ kwuru na ebumnuche ya bụ igbochi ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ime ụdị omume ahụ. Mahadum ahụ kọwara ya bụ akparamàgwa dịka ihe na-emebi aha ọma ya ma kwuo na ha agaghị anabata ụdị omume ọjọọ ahụ n'aka ụmụ akwụkwọ. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si Mpugala, onye minista na-ahụ maka mmanụ ụgbọala na mba Saudi Arabia bụ Prince Abdul Aziz bin Salman ekwego nkwa na mba ya ga-eme ihe niile kwere omume iji zaghachi mwakpo ugboro ugboro nke ndị agha ọnụọgbalaga Huyot na-awakpo ọdụ ụgbọelu nakwa ebe dị iche iche a na-emepụta mmanụ ụgbọala na ikuku gas na mba ahụ. Mwakpo ndị ahụ egbugo ọtụtụ mmadụ tinyere ụmụ amaala mba ọzọ ma kpatakwa ọgbaghara na ụgbọelu ndị njem. Ụlọ ọrụ ụgbọelu Qatar Airways na Etihad Airways akwụsịgo maọbụ kagbuo ụfọdụ njem ụgbọelu ha na-aga na mba Saudi Arabia. Ndị agha Huyut ndị Iran na-akwado kwuru na mwakpo ha bụ mmegwara maka mwakpo ụgbọelu agha mba Saudi Arabia wakporo ha na mba Yemen. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji ewetere gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe. Tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ, anyị gwara gị na gọọmenti etiti ekwego nkwa ikesa ụgbọala maọbụ ọgbatintim ụkwụ atọ tricycle ndị na-eji ikuku gas nke akpọrọ CNG arụ ọrụ n'ime nakwa gburugburu ogige mahadum dị iche iche n'okirikiri ala anyị. Ụlọ ọrụ eti na-echekwa ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara, Federal Road Safety Corps FRS Ngalaba Oyo State ewepụtago ozi banyere ọnwụ otu nwa agbọghọ gụchara akwụkwọ mahadum ọhụrụ na-agba odibo otu afọ n'amụma National Youth Service Corps NYSC sonyere n'ihe mberede okporo ụzọ. Ụlọ ọrụ mmanụ petrol Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals ekwupụtago na ọ ga-agbatịkwu oge ndị mmadụ ga-eji tinyekwuo akwụkwọ maka ịzụta oke na ya bụ ụlọ ọrụ nke a maara dịka Initial Public Offering IPO. N'ikpeazụ, ndị isi ụlọ mmụta agụmakwụkwọ mahadum Ignatius Ajuru University of Education nke dị na River State achụgo otu nwa akwụkwọ nọ n'afọ ikpeazụ, Nwada Nora Onyewenyi, n'ihi ebubo na o bipụtara ozi na-eduhie ọhanaeze ụzọ gbasara ọrụ projekti ya nke afọ ikpeazụ na soshal midia. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụkọ ụwa bịara gị, sebachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensi Aonicha, n'aha ndị ọrụ anyị ndozọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Roberts Limited.

0: ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Baraka na Radio Sapienza 95.3 FM ụwa nụrụ olu gị.
0: E nwere ndị aji idebube na Radio Sapienza FM. Reverend Father Aloysius Sorakwe bụ Managing Director nke Radio Sapienza. Father, anyị ji dị ebube.
2: Father Bigbo.
0: Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba ọsọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihi ya dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
2: Oyibo ọsọ Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osi na Chinwanze, ka ekenekwa na Hekiri. Ọgbọgụgbọ ọrụ mụ DJ Joman ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Aunty Lilian Ike dị Igwe, ka ekenekwa onye ọma Mark Davis. Onye ọma jeje ya agada akọzie nọkwa n'egwu. Ọka ọ dike nọkwa ya ọbịa na uju ọrụ ahụ uju nwa nkwọ nọkwa n'egwu. Onye ọma ji oyi Igbo ekene ka ekene ndị injinia aka na mbara ya Igwe na Sapienza Redio ndị eji eme ọnụ. Injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dịsokwa n'ife a na-eme. Sapienza Redio na-enyere ụmụ ogbenye aka o. Agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe Sapienza. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba Sapienza maka ndị Sapienza.

lina ato. Manu bosi tonya. Kuwani ine. Chetalo. Umuaka umu wanyi. Ifeni inu umuaka umu wanyi na agabiga. International Day of the Girl Child.

0: kafe ofuma nke ikpazo abu na ọtụtụ ndị na-ejemi market na every day nwere ife fagote chacha ha kana ayọkwa ndị nke akuli gasi shop ha maka ọtụtụ n'ime ha ọbụrụ ha nwe shop afọ farmaro na ọ dị ebe adịrọ mma ndị o metụtara erika ọbụna onwekwa anyị na-ayọ ayọ ọbụna onwe ka a ga-esitife aka n'obi na-efe isi ike kale ọbala mgbanihe nu erika onwe onye akpọla anyị si na ha kwatuo shop ya na main market kwatuo shop ya na nnobi maka demolition gakwa na nnobi na akwatuo shop ya ebe ọ pụta ọlụ oyibo kwatuo shop ya benni ya na nke ikpeazụ amago anyị ma na ife niile abụ ihe oyibo kpọ illegal structures fadị ebe fa kwesịrị ịdị nsogbu adụrụ mana anyị nchaa bụ mmadụ ọ bụ na nwe ka anyị site nwufe aka n'obi bụ puku ndị ife a metụta ọ ga-adịkwa mma deenu silu agbazie ya ọsịsọ ka ndị nwa shọpụ fa dị ebe dị mma na-agbakwazi aka afọ ọfụma anyị ka na-ayọkwa maka bridge First Niger Bridge mara mma emepe ya nke ikpeazụ a tupu mbido be anyị ka anyị nọ ọ bụ na aka emepere ya biko nunu silu agbazie n'ọlụ ọsịsọ bridge anyị na 33 ebe a na-apịawa anyị azụ nke dị egwu n'opi bridge anyị nke si ebe a ọ na-apịawa anyị azụ nke dị egwu biko anyị na-ayọ ndị mechili ya ya bụrụkwa mgbe a kwala anyị na nkwa a ga-emepe ya ka a ga-emepe ya maka onye ọbụla na-agbazi akpaka ịfụ dị hold up na-adị na akpaka nke ikpeazụ a ebe onye ọbụla ihe niile bi trans nke si federal housing akpaka afọ niile estate niile adị na 33 ndị nsugbe ndị Anambra East Anambra West niile kasị uza akpaka aka anyị na-agba maka nwere ebe ọzọ a ga-agba ndị ejiri moto na abụfaluo na bridge welezi ụkwụ cross ha chọkwazi akụkọ ọzọ ifede mbe ndị mmadụ na-aga ọ dịka ebe a nụlụ agha na ndị agha lifo na-ana ka ndị nwere olileanya otu a ka ọ na-adị na bridge anyị a anyị na-ayọ ọlụ a na-alụ dị anyị mma anyị kene ndị na-alụ ya mana anyị na-asị biko ya bụrụkwa mgbe a gwala anyị ha ga-emepe ya bụ bridge ka a ga-emepe ya na afụfụ ụkale ụmụnne m enwelu ife onyonyo ndị NAFDAC gbaa n'anwụ tata enweta m ya bụ ife onyonyo ọ na-abụ ụdị ife adịrị a na-arị m enweta ya na baa anyị ka anyị na-ebe a maka ụdị wikend ụfọdụ ụmụnne anyị na-agba bụ nke anya na-afụ nụrọ nke ntị na-anụnụ nke ọ na-aba n'ime obi mmadụ ndị a nwee nnọọ faktịrị ebe fa na-alụ mmanya adịgboroja na-akụgharị mmanya nke dị adị megola expire na-akụgharị expiry date ye ndị NAFDAC batala ebe a ha nwa bụ ndị NAFDAC mmakwa na fa na-afụ ụdị ife a steady na-etiso mkpu gee ntị ka ịnụ mgbe fa bata n'ime ya bụ wey haus
1: This is the energy drink that millions of Nigerians take every day. What are they doing? They are revalidating it here. Removing the expired label. Removing the expired label. Oh my God. This is the chemical they use in cleaning. My God. They clean off.
0: Yeah, no, but no, Nate. Oh my God. Oh my God. Oh my. Yo netili ubo efu mmanya one ha park leba. Mmanya niile mu na ge ma afia. Choro mi kpoba half companies a maka na oboro farm. Moro me ebe ndasi we bute mmanya companies a wolo chemical. Ne ficha ebe ana ede mboji emebi. Na mbo na adi ozi mma. Mma de ngo. Yes, mbo na eme expire. Enwe ka fasi efichi a na ede ale nke ha. Mmanya aka nkụ mmanya dị iche iche mana nke energy drink a bụ nke ju ugbem onye NAFDAC a na-eti oh my god onye NAFDAC ọ bụ na ịgalụ vidiyo a gaba ya anụ ebe okwu na ndị a kasị elesị ha bụ ndị a na-eme ihe night club na ha luo ha na ndị na-arụ ọnụ ụfọdụ night club akpa ebunyefa mmanya a n'ọnụ ana ya na ụfọdụ ndị kwa we ga se kwa ba na ele mmanya na ele adiboroja ebunye ha no ana fa na ele se ndi mmadu ho ya kidney we kalia liver ndi mmadu na agasa imaru ndi mmadu nine eye my blood sugar my bp my cholesterol mu ye nine na pia waze ndi mmadu azunki ikpazo a onye di 45 nwuru ndi ba ase na try go had 45 mgbe anya mmodi eba opuli mgbe eziga na uku ukwa nwoke di 70 years ka na anu nwanyi na anigbo na oka na eja anuta nwanyi na anigbo 70 years nke ikpazu abu na onye nwa na 45 ha si na onwa je eba na eme dialysis maka kidney huna ogwu di iche iche ka ife ba opisi ndi mmadu aru na amisisi obala fane na agbali obala ozo maka ife dialysis abu obele ife ndi nke na eme na eche ka eme ha kidney transplant 20, 30, 40 million. Fair and well, yeah. Ndi nweli ye nwa di audition, eh, Messiah? No, ga survive. Aina alo di mmanya adi buru ja. Nya, ifu ni mmadu na abe eji de ni me factory af. Odi odi haka anything, maka uche ha agwago hana haye, me kwali hana, me. Pota kwali.

Oba Haba Mixture in a Kanunu. Oba Haba Mixture 090-24-32-8180. 090-24-32-8180. N'ikpeazụ anyị kwuru na anyị ga-ekwu maka ụmụaka ụmụ nwanyị maka ụbọchị tọnya bụ ụbọchị ụwa niile ji echeta mkpagbu a na-akpagbu ụmụ nwanyị ọkachasị kịlịkịlị ụmụaka ụmụ nwanyị ọ dị egwu nke mbụ bụ wee lue taa enwe ezinụlọ ya bụ amụa nwanyị na ya aka amụrọ nwa gaa na amụa nwoke ada agụnye ụmụ nwanyị n'ọnụ ọgụ chaa ekwugbugo m ya mbụ n'okilikili ide mmiri anyị a nwee nwoke mụ ụmụ nwanyị ịnọ ọchụa nwunye na ụmụ nwanyị na ajanụta nwanyị ọzọ nwanyị ọnụta amụlụ ụmụ nwoke na-abụ n'ofu nwanyị ụmụ nwoke na-aba ọmụ n'ofu nwanyị a na mamafa bụ ndị chigide nwoke ọnụ n'ana ndụ ya afọ kwọta to go bife wee kpọbazi ụmụ ya ụmụ nwanyị pụsigo mmadụ chineke gọzisigo sifafa bịakwa na nnafa na anwụ anwụ ha ọfanwa bịa bulie fanwa kwa ụgwọ ụlọ ọgwụ ya niile fanwa megide ihe niile gaa n'ọnwụọ ụmụaka a achụfula achụfu enwe ụfọdụ ezinụlọ tata ọ bụ ụmụfụ ụmụ nwanyị bụ na ezinụlọ a na-eku ume taa mana amụọ nwanyị ọtụtụ ebe n'ala igbo a na-efe n'isi eo na alụ eme maka na aka amụrụ nwoke na ọtụtụ ezinụlọ n'ala igbo ụmụ nwanyị ada eje akwụkwọ a kenwe ọtụtụ ezinụlọ na-eme mbakwa sikpọ jesu ụmụ nwoke akwụkwọ na ụmụ nwanyị ada eje akwụkwọ na ojesi akwụkwọ ojebebe onye ọzọ ichekie n'obodo a out of school children ndị ada eje akwụkwọ ụmụ nwanyị ka na Naịjirịa anyị a ndị na-ada elu elu wele anụ dị ibe aja dị n'ana ọtụtụ ebe n'ala igbo asaga anya fada emezie mana ọtụtụ ebe ka na-emie nwatakịrị dị 11 years 12 years 13 years 14 years 15 years 16 years anụ ahịa ọjọbụlụ nwunye mmadụ ọnwegasị ọya ọnwụ ọya ụmụ nwanyị na-aya ma ọ bụrụ na feluru elu wee nụwa dị ganye ịmụ nwa ọnwụ ụfọdụ ọya a na-aya nya na-egbu ụmụ nwanyị apịawafa azụ ya ka ọcha anya ya nke a na-ekwu dị 13 years nwa ụnụ mgba ụmụ nwanyị a ji eze akpa ekwele njenụlụ gị nwa bụ nwoke ijenụwa nwa 12 years amamebe isi eku ume ụmụ nwanyị na-agabiga erika ka e maka ndị na-emetọ kịlịkịlị ụmụaka ha bịara be anyị ka anyị nọ ebe a osike ike nke ikpeazụ a ka anyị nụdebe ya ihe anụ nle ebe emetọ nwa ha nwee vidiyo m nwee na fonu m nkịta amarọ m ebe CCTV a si wee jide this boy ifife ọ na-eme nwata nwanyị amarọ m n'ime befa na CCTV jidelere vidiyo ga viral ụfọdụ ndị nọ na soshal midia ga-afụ gị ihe a na-emetọ kịlịkịlị ụmụaka ma ndị dị 5 months ma ndị dị 6 months ma ndị 2 years 4 years ọ nwe ndị ọ bụ papa fa na-emetọ nke a enyi anyị nwoke a na-akpọ Zeus gbala ọgụ ya na asaba ọ dị ka onye nugwu ukwu kadịmanụ bụ ọ na-edine nwa nke ya ma n'iru ma n'azụ asaa ndụ nwa dị 9 years ka maka nke nwaanyị a abata ete ji nwa ya na-esie vidiyo ọ na-eme nwa ya ife mmadụ ama ekwu nwa ekwu n'ebe anyị ka anyị n'ebe a ife ụmụaka ụmụ nwaanyị na-afọ ụkarị ndị nke gbagotego onu na-atakwu afụ n'ụzọ dị iche iche ma ndị a na-akpọga maid ma ndị kapempa a na-akpọga maid a na-esikwa ile ọkụ ka o si sofa ma ndị a mkpagbu a na-akpagbu ụmụ nwaanyị kalị ka ọ kalị ụmụnne m ha na-ekene onye ọbụla gị lanyị ntị na oge agha gbagotego anyị ga-agbapụzi ya ọsọ ha na-ekene ọbụla gị lanyị ntị na-anyasị ya si na chineke ama ekwe ka be gị maọbụ be m baa n'ụmụaka anyị na-anụ n'ala igbo nke ikpeazụ a chukwu ekwe na mana ọ bụrụ na ịmụ nwa nwanyị biko uche gị dị ya gbalị ya ọgụ wele aka na abọ jidesi ya ike na-ege ihe ntị
negi enti na mu ife na akpi ya onwe ko si gbaju odolu gbali ogu inwe nwanne nwa ike kwa na nna ga anozia biko bulaki ya na okwu ya na ekwuchiteli ya onu ya aka ife na emekilikili umu aka umu nwa ikita di egwu obu nwa inwa ike imu nwanne mo okwu ife chukwu nye gi Zwafo ofuma na fage ficha ganya mili echi. Kali ufadu ndi na cho nwoke. Wajanu jojo mutandi mkulu mili. Mutandi ndi anafaa kwa kofa. Kuhubo sinabai kaina eba. Obu sa mwai mwai ke muta. Nso wadro. Mado efe chukunye egi. Zwafo ofuma na fage ficha ganya mili echi. Muna moga adibazi ubo si Friday. Maga uchukua ozo. Iwe talaga omalita meme bona adigi mma hafa nke mbi fanyo rakwe wakabala abankuku nyafuta kafi echi laruna ofuma o kemesi